0: sa siyeng na sila. Kung sila siya mo, ipag-ordinay mo lang. Para kaya't may bilta yun.
1: Kabarok! Zeme, tanan na ka rin.